0: manggunggal bentar. Mana uti? Jo mai dekh raha ho tu dekh rahi hai na?
1: Main bhi wahi dekh rahi hu.
0: Mera naam Tota nahi.
2: Ye lijiye dawa. Waqt pe pi lijiyega. Yaad se.
0: Didi, meri pyari didi, meri behna, mera pyara gehna. Tu hame chhod kar kyun chali aayi? Main na bati ki kasam, jab se teri dholi uthi, mujhe laga meri aunty kyun nahi uth gayi.
1: Kya batau? Itna roye.